Zana wagulwe kabaka. Ani akwenkana mulungi. Gwajuza etabaza za fe n'amafuta. Ojuze kikompe kya fe n'ekiyiwa. Gwe Adamu esala za fe. Olwazi lwa fe. Ye gwe lwazi lwange Mukama. Gwe wekka gwe nneesize. Mukama wakati mu mbeera nneesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.